Wawa punya no environment, harus mesti wafitu, mehe fitu, tetapi dia tunggu tapi ihe fefini. Wabi mana aku fadah wang tau kei kau fadah ihe fefini, ihe ngahi program ihe fani, biar mule ngahi konga petau ngahi tua kim ngahi fono no, kita minta tau beu tetapi dia kimo tau ihe fefini, tunggu kata wabi tau kau fadah malumua, tau kei filong lagi ihe fefini, biar malu be tau kei mau ihe mu. Tau tui pe ku whainga maari pe mea kotoa pe hange pe ku ngari ku hawe maa whana I he ngahi ahoe ua konine toke o si hange ki unu mai ai maa whana ki osange ngahi uha uha koini wawepe tui me wha amanaki o ku whainga maari pe mea kotoa pe I he pia whini

mo ko nga tonga i tua ki o e papini o be mana ki pe mo e tu i ko pena mari be me o tope ba ni ko pala la bu na pe tu kan e ku o nga ri ma furi e ai ma furi e a ka o ma fa na be ko tu be mo ki o ko ni i e papini be mo e a honi hoko ko to ko ni ki nga hi tangi ko e na maha pe ko ni ko ai pe me vai o asi poki ngai pua matala ni pua tala e ua ua ba e la la a ba e kekita a me iwai ki tau inu ofa mai ko si su o tau tau hi o kormo ni ono pia maa i he pepini pia mai ngā hi programa pepini hangi pia kui palau lau nei kori pua mori mai kei fai o ngongo kei ke lau e tau ngongo i pepini toko atu pia pungpongi i aho falaite taim te tau pia pungpongi kei taim te tau pe wai mana ki mo tu i o ku pinga mari be me ro to pe taina ya we taina pas ko ni ada ma u mas ka ma fo ka lui be be vogi ki aveli we to nga ko pe nga go ya patch tires i hala bai basi mo fanga ta bu nga ro ai pas ko ni ma u maile be fo ki ki a risanita ma fo ka movete mo to nga ko fo ni to ko mi futoa ko talanga fua pasko ni wa tama mo to ru ke nga ro gauta ma foi futinge ko ma mo to ni ya ala to go wa be fo ki ki a moritika be ko wau masi ka ma fo ki a wa ke be fo ki ki a fedu mo to nga ka u ma ka mo to ni ka ma fo ki tare auri e foki ke to nga kotoa pe ka umimi pa makamori toni fasiko ni o hatu maa motor wisa o kuongo sieta maawai koi taina i taitari atu kenai

wa yo la ia ni ka mo ke pro kala ma o e fe fin ni wa pa na fa ma me he pe yo man ma tango pa ni fatu ngia tu ma mo to lu i he fe fin ni o si miniti e wano me he balu o si miniti wano me he balu fi fi bi fuki nga pa ni fatu ngia tu ma mo to lu i he fe fin ni o si miniti e wano me he balu o si miniti wano me he balu fi fi bi fuki nga hiwa o atu ke whanonga atu, pia whalero atu, pia whawhiao atu, ki he e whiawhini, ki he tapu katoa bea o tongani.

DJ Sua ja mu vie bari e ka kwa nke programma o e fio fin to miniti e to miniti e fa ni ma I'm sorry to miniti e hiva ki he hiva na hiva ko e fi fi el magma toro i e fio fin ma tu me amanaki fa inga mari e be me ko to be tani nga hiva ko to ki ka watu ma Kato ihe he whiawhini, ato ima au sala, aloa mohe ka whasiko ni ma au penana beke.

Warbuni ono fai ma konga ita ngai tua ki. Tako hibai nia ko maa mai e ki watu maa ngotoro i he pepini. Isa, koi tā o kongo.

Io coi pepper rain hetan po kalamba ma vare ko humani pe mo pacific timba bgh iloto no alfa remember tonga is not only that ma ma o dai bamba ta fanki ko ya ke ta nga hin no fo pala ma me nga o ke nga fa ma ke ni ki nga we ko ki to kanga no no fo ha ula you name it we have it more be loto fer klo ko ya oi ha o pacific timba bgh me loto no alfa good morning on your breakfast show.

Io i he tau po kala ma lai mori time we toi ko mo tolo ko yo mo me mai he we re dio loto no kala fa fa mana ta tai be mana to i ai toi ko be mo tau nga hi sau te ma ke ma o ato tau te fito ke tau nga hi mala nga we he tau falan nga we falan kola tau se se nga we tau se se lolo 100% koron ko to ia be mi he jay go yep good morning tonga.